Mama gaga gasa ni ni dada ni ni sa. Mada ni sa gasa ni sa ni sa ga. Ni sa ni sa. Sa ga ma sa. Sa ni ni dada mama ni ni dada mama gaga sa ga ma da ni sa. Sa ga ni ni dada mama ni ni dada mama gaga dada mama gaga sa ga ma da ni sa. Ni sa ga sa ni sa ga sa ni ni sa ga ga ga ma. Da ni sa ni dada ni ni sa ga ga. Ga ga ga ma ga ga ga ma ga da ni ni sa sa ni da ma ni ni da ma ga da ga ma da ni.